0: Le vingo le tua se lau tolu se fuma le lua le nā sā whaafonga I le atunu ui le ne fuitu lau le tai au. Ia te whapenaro mōli e ia lampalapo mālo tātou whamanumu tātou pese ala langa ia te ia. Inu un whaira tātou se eima I le ne iaso fōu whapapoina fuitu sui fuma le ola. Ia a wā ia le tai au nanga mele tau tua I ne ia tunu wai tangbali le. Tālo falafasā mō le ne tai au Polynesian Sea on air coming to you live this morning from Radio 4EP 98.1 FM. Tālo falafasā.
1: Hi, I'm Adrian Schrinner, Lord Mayor of Brisbane. We're delivering Operation Smooth to make some of Brisbane's busiest roads safer and smoother. The record $110 million resurfacing program will renew almost 1 million square metres of road across the city. Operation Smooth follows our Big Fill pothole blitz, which repaired one pothole every 2 minutes at peak. We're investing in better roads to help get you home sooner and safer.
0: Yelena chiu fo mato un feel na pi oni fo yel Lord Mayor da fa penan tu inat fo I mean working together yo pe ole angle now operation smoothly pe ona ye ya le so na nga malulina ye fa pena ona tatu nga lue ni te fo I ole e au nga fo yel tu musu ole tatu fa pule me se fo tatu o ila tu lo nga ftun wina fa ile masu yo tatu Mo me a wala le fe me yele so no nga le sui fe pule le ni fa pe na no tanto so soni ia ia tanto a mana ia ia tu langa pe nei fo ia le tape na nga fo ile o a wala le temni le si me na tsa lo fe me fa se fulu ia ia kilometers in fe na ia fu ia ila wa fi ai le tu si me fa se fulu ai le ba se fulu yo le wingala na fe mai e le umbiana fa ile ia le omole na wale omole na le tele na sui pa wala ta vale sa wa mai halu ilu go through that every day when you on your way to work so le la me fu tu wanga fu ile ia fa pe na ta bo tu ajo e o lo nga lue e le tatu tu malo me se fu fa pulu mai la tu lo fa pe na fa me su el palmeni e fe so so ni fa ile wala le Malilianga so o le pa o lau tava le le te alua I te alu lotu. Le te alu te alu finga luenga. E le fui te alu e fui le te alu te omi omi o ili veanga le na. So le ala e fa o le fatuanga la mo tatou from the Polynesian Air this morning. E fa pena on tato o pei. Ia tato fa longo fa le. Ia ma nga lue fa atasi mai lato o lo fa pena on nga fatun wina. Ia le finga o le tato o wala iyo e. How, what a beautiful morning that we have here this morning. Fatalo fatu, e pa'anga umo le tatu le tio. Talo flava.